0: panuju siya. Didupa ku aing. Oh.
1: Kadieu siya gelo.
0: Kadieu wae sileng wani mah. Oh. Manehna teh kudang euy. Marukana dewek meureun tina handapeun tangka caun teu cicing. Oh, rek, rek cengkat ku dewek didupak. Oh, muni dadalik degan neng nong neng.
2: Radenan Samadri. Oh.